0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, Prime ang resulta.
8: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ven, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort, 104.7 Dream Radio, and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated, and official radio partner 104.7 Dream Radio. Today.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para hakampi.

Philippine Standard Time, it is now 10:57. Narito ang ating Dream Balita. Nagsagawa ang National Telecommunications Commission ng public hearing para sa panukalang memorandum circular na magtatagdaan ng mga patakaran sa pag-angkat, akreditasyon, labeling at pagbebenta ng refurbished at used mobile phones, tablets at iba pang katulad na devices. Sa pagdinig na isinasagawa sa NTC Central Office noong September 23, inilahad ang panukalang payagan ang pag-import at pagbebenta ng refurbished o pre-owned devices na aprobado ng NTC at hindi na bago o ginalaw. Ayon sa panukala, dapat nakabox ang mga device sa may tatak ng autorisadong dealer o kumpanya at may isang taong o isang taong warranty para sa repair o replacement. Tanging mga devices na may kumpletong dokumento, lehitimong pinagmulan at may mga pag-aproba ng NTC ang maaaring iangkat. Kailangan ding malinaw na nakalagay ang grading at warranty ng bawat unit bago ito maibenta sa publiko. Dumalo sa pagdinig ang mga telecommunication entity, mga nagnanais maging autorisadong dealer at iba pang stakeholders. Tinalakay rin ang mga suhestyon na kaugnay sa proteksyon ng intellectual property at karapatan ng mga manufacturer. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Packing Curves. Magandang umaga, Dream Kada!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Globan. This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls.

0: good life, but what the hell am I gonna do with mine? Free
1: Radio! Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
3: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lippo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticket Melon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos presented by Live Artist Production Inc. and Southbeat Productions, Tacloban. See you

0: Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

0: Dream Radio Time. It is now 3:27.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

lalo na at umaabot umano sa 1,000 pesos ang kanilang nawawalang kita dahil sa mataas na presyo ng langis. Iginiit ni Floranda na paulit-ulit nilang hinihiling ang pagbaba ng presyo ng petrolyo kabilang ang pagtanggal ng VAT at excise tax sa langis at iba pang pangunahing bilihin. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream Jams. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. 416. Maupay na kulop ha iyong atanan. Uy, waray klase. Ito mga students na. Uy, advance happy Teachers Day po sa lahat ng mga teachers sa private and the public schools. At kung online teacher ka rin naman din, happy Teachers Day. And naway makapag-rest po tayo at makapag-relax ngayong araw na ito. It's October 1, 2026 mga Dream Cutters! Throwback Thursday edition ng ating programang Dream Jams with your Kuya Elmer all the way till 7 p.m. Okay? Kumusta ang araw ninyo? Sana ay okay sa alright tayo dyan. Walang iniindang sakit sa katawan. Feel good lang po tayo. And let's just savor the moment na awake, alert, alive, enthusiastic po tayo. Hey Dream Cutters, don't you forget, we have our daily segments maya-maya, kaya you stay tuned. Right now, birthday shoutouts naman sa mga Dream Cutters natin na nag-celebrate ang kanilang kaarawan today. October 1, kan Archie Omega. Also to Harold Dasilio, Henberson Yao, and to Benz Jack. Sila po sa aking Facebook list ang nag-celebrate ng happy, happy birthday! A year older, but a year wiser. Sige, sa mga nagda-drive sa mga oras na ito, sa mga bumibiyahe, enjoy lang ang ating music. Al James featuring Flo G. Back to back with Glock 9 featuring Ibi Dancel. Only on Dream Jams.

Philippine Standard Time. It is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Pinaalalahanan ng Malacañang ang publiko na pairalin ang pagiging kalmado at huwag mataranta upang mag-hoard ng tubig kaugnay sa banta ng Super El Niño. Ayon kay Castro, kaysa mag-panic buying, pinayuhan niya ang mga Pilipino na gawin ang kanilang mga parte upang makatipid sa pagkonsumo ng tubig. Dagdag pa niya na mangyari din na kumpunihin ang leak sa mga gripo o water pipe sa bawat kabahayan. Ayon pa kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro na naghahanda na ang Task Force El Niño sa banta ng matinding tag-init. Ilang ahensya naman tulad ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration at Department of Public Works and Highways, kabilang din ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Social Welfare and Development na patuloy na nakikipag-ugnayan sa Climate Change Commission bilang paghahanda sa Super El Niño. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

104.7 Dream Radio, Philippines Standard Time, 21 minutes after 5 o'clock, right here sa ating programang Dream Jams with your Kuya Elmer. Alright, Dream Caras, narito ng ating mga Dream Buzz for today. Trending na mga balita online at mga headliners. Listen up, listen close. Alright, Dream Caras, ito ang latest buzz sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Umakyat na sa 20 na medals ang Pilipinas sa 20th Asian Games as of 4:15 p.m. Okay, ngayong Webes, October 1, kasalukuyang nasa ika-18 or 18 ranking sa medal tally matapos makamit ang silver medals ni Juliana Michael Candelaria sa women's individual Pumse at Amaya Amparo Cuanco sa women's compound individual event. Pinangungunahan pa rin ng China ang palaro na mayroong 152 gold medals at sinunda ng Japan na may 52. Grabe, no? Number 18. Wala tayo sa top 10. Okay lang yan. At least may gold medals na naiwi. May silver at saka may bronze. So, 20 medals na meron ng Pilipinas sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 in Japan. Okay, buzz number 2. Nagbigay ng pahayag si Alex Ayala na bigong o sa bigong pag-abante. Ako, nabigo si Alex Ayala sa pag-abante sa gold medal match matapos matalo kontra China sa semis ng women's ng women's tennis singles sa 2026 Asian Games. Dahil dito ay mag-uuwi siya ng bronze. Aniya, kailangan pa niyang iproseso ang buong karanasan pero nananatili siyang proud na i-represent ang Pilipinas sa Asian Games. Ano talaga, no? Minsan ikay panalo, minsan talo. Pero kahit ano paman, tuloy-tuloy pa rin ang laban. Hindi naman lahat ng oras ay ikaw ay panalo. Hindi lahat ng oras ikaw ay may gold. Minsan may silver at may bronze ka pa rin. Minsan nga wala, di ba? So, congratulations pa rin, Alex Ayala. Buzz number 3. Nabasa na to natin kanina na may buong detalye. Huwag magpanik. Yan ang panawagan ng palasyo sa publiko sa posibleng banta ng Super El Nino. Marami ng super. Hindi lang El Nino na siya. Meron na siya kayong super. Yan. Kumbaga sa upuan, SVIP. Super VIP. Oh, magtipid po tayo ng tubig. Di ba? Yan mga Dream Caras. Alright. Yan lang muna ang ating unang batch of Dream Buzz. Mamaya pabalik natin buzz number 4 onwards. Next hour po yan. Alas 5:25 na, mo pinakulo pa mga naka-tune in. Enjoy lang sa music at biyahe on Dream Jams. 104.7 Dream Radio. Alright, and we're saying, pahabol muna tayo. Happy birthday to CJ. Got it right? Yeah. CJ Boy, that's coming from Sir Art Tibar. Ayan. Bossing, and of course, happy birthday.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

Nagdesisyon at kumilos ang Senado nang ayon sa mga umiiral na sitwasyon, naaangkop na batas at prevailing jurisprudence sa bansa. Matatandaang noong Hunyo 3, nabasag ang legislative deadlock sa kapulungan ng dumalo si Senator Francis Cheese Escudero kasama ang minority bloc upang mabuo ang 12-member quorum sa plenary hall. Dahil sa naturang hakbang, matagumpay na naihalal bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian habang pormal namang napalitan sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kara!

0: Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad, at ako'y iniwan mo pang lupang. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.
1: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, it is now alas 6:20. Mga Dreamcatters, welcome sa ating last hour stretch ng Dream Jams with your Kuya Elmer. And narito na po tayo sa ating last batch ng Dream Buzz, ang mga trending at mga balita, headliners online, inyong mapapakinggan on air. Eto, may bus number na tayo, bus number 4. Okay? Eto mga Dreamcatters, isang fly Dubai, Dubai? Pinag-isa ko. Isa pa, take 2. Isang fly Dubai flight mula Dubai patungong Tel Aviv ang napilitang mag-emergency landing sa Tabuk, Saudi Arabia matapos magkaroon ng matinding insidente sa loob ng cockpit. Ayon sa mga ulat, inatake umano ng co-pilot ang captain habang nasa himpapawid. Dahilan para mabilis na bumaba ang eroplano at magpadala ng emergency signals. Nakatulong naman o nakatulong ang mga pasahero at crew para makontrol ang sitwasyon at ligtas na nakapag-landing ang eroplano. Ang captain na si Smith Matkar, isang Indian national, ay isinugod sa ospital at iniulat na stable ang kondisyon. Lahat ng pasahero ay ligtas at kalaunan ay ipinagpatuloy ang kanilang biyahe sakay ng replacement aircraft. Samantala, sinuspindi ng Fly Dubai ang mga flight papunta at mula Israel habang nagpapatuloy ang imbestigasyon at hindi pa malinaw ang motibo sa insidente. Sabi no, buti na agapan, safe and sound, or else, nako, hirap maging balita na naman to, na sad news na naman. Thank God. Anyways, buzz number 5. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Peso closes at 62.775 pesos. Again, nagsara sa 62.775 pesos laban sa isang dolyar ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw, October 1, 2026. Okay, let's check last buzz number 6. Nagsagawa ang National Telecommunications Commission or NTC ng public hearing para sa panukalang memorandum circular na magtatakda ng mga patakaran sa pag-angkat, akreditasyon, labeling at pagbebenta ng refurbished at used mobile phones, tablets at iba pa pang katulad na devices. Sa pagdinig na isinagawa sa NTC Central Office noong September 23, inilahad ang panukalang payagan ang pag-import at pagbebenta ng refurbished o pre-owned devices na aprobado ng NTC at hindi na bago o ginalaw. Yan mga Dreamcatters, ang ating Dream Buzz for today. Trending na mga balita at headliners online, napakinggan on air!

0: Dream Radio time. It is now 7:56.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban! This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered! Featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls. October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Loban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV. For only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action masyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
9: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls.